Yan ayo nam su o yo chung cha ne jang chuan o tu le be na ki kha pya Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.

Femine lole ye ni dola na yono yachaka ega dane made ye nyo de. Hagane na ayam ka jela he lo ye nyo aye cha ga bina hada ge made ayu bu on ne cha nga ye nyame mo ka pu ne lo ye nyo ayam ka jela lo pa bina hada ne ayam ji na go i ma de uti yume de ka nu sala ka che ta ni thola ne lo nga ne ayo che mu ne ti kho lo le pa thon ju la made u du thama